am nang pama gorembere ina a yala tana ne esko hawa puro ale nang ambe mo shiki be wapuri ware ne esko wapuri ale ndo na baba ya ba ti ba we yi en ye ko fa barana bua ndo ba jamana bua susu ndo hey ndo dikin a dika a i sibri so trem ndo tandu ndo ba pa na fati ka malo.

0: de kan be sang de mando na ndo sa tiana ngula ne i yan be mando fa bara pa tana la ngel mando a ko bien bi se ka e e na ndu tia wi aso na na ma kwa ne ngulu ya zo na be mo shi kan be fo sai na he na gere pa mba ya zo la me ko pa ko na sha tanga be pam ni shi o yire me ban ka wo do e bien a to e kita che na balance ka na ko wo yi ni na wo da ka ka ya bien zo na ya nan fe pa ma ndo na ngema ndo bien zo so ngema na ba nan pa ma sa ti ndo a ko nsa fie ndo u ba nsa bu kan ba tin ba baram no na ni ndo ni ni sha be yori ni no shi ka to hala wa ra yo nje ma kya wa ra yiri m po wa wa na m pa ki de ke u i be ngu be ndo no na m pa ba baram ma pa ki kam ba bare no na m pa ku sa na m pa ma shi ra bu fo m ndo de kan ba sa ngel ma ndo bu la mo en ta ke bre la ye ngan te so na antia
1: to ba ba mi enu
2: mi enta ngwa
1: to ke be yori na kurubi ababa arini kurubi ni daabu jiri na na salama baba apa busa apa wanu
0: to
1: na salama busa wanu anje ma na papa bu sokun pendu mani bubita gini duma ni fara
0: to
1: bubita gini duma fara hange mani na papa trashi chesu
0: to
1: kanyini sokuni ikuwa fapu kwa fama eduma kuu na pwana na nyini kurubi su
0: to
1: waweda kaka jama krepe pere taa na bukaki
0: to
1: but I am going to money. Nine, Krata. Never yet at all. I know from Moba Wolu, Nanga Wolu, Baba Wolu,
2: Fidam Wolu,
1: Fidam Wolu, but Kepper, Nabanya Sandy, Kepra Wilku, Nabanya Sika, cool down Pani. To cool down Pani, Baba. Never yet at all. Bunyandi, Kuru Panya, Ray. Never yet Pani, you cool down Pana, Nagama, Najama Kerlobe for Mo. Kepere fomo, kara fomo, depan fomo, nabu kereba, nabu nyambanye, anyumba, je fomo, be kepere, sanga bebu kereba tiye bunu angemani, nabu nyampa kurubi anwa anwa kere, nabu nyashikato, kurubi ni, bufa ula na bujina, gomna ti, ma bufa kurubi nko ula apiyetu angemani, benda, kurubi tere, apena fati, anu fwa barani biasa, Kuda pane ni fobarani biaso, kuda pane. Anu fobarani biaso.

0: Mintango.
1: Tolo siam. Na, teme obere. No te abwe botoya na botoya aprasun ngwara.
2: Tolo washi.
1: Botoya na aprasun ngwara ni bosu sobera ni. Na abwe po abawla mu.
2: Mi me kishi.
1: Abwe po abawla ni sono sa sabwe kerepi peno kwa ka botoya. Teme gekwe ngenyo. Oh! Dike kema abwe na wla. Hey, ngam. Ye yi se. Wabwena. Wabwena dadima. Wabwena feme kando. Hey, buke praba ye. Fetun jongo. Buke praba ye. Yine si na mna hi. Wabwena me ubeni. Mbe femini ba uganza ye kepipe nise. Na dike kema yiri wo. Yanye. Na fere. Ne bau. Ne kere fesa uran. Nene. Gadima ya supe ngeyengana. Ye si na mbu. Ma buko waga na buko fere mwoshi niya bribla. Buko fere mwoshi mbla. Mwoshi niya mbaku sa baju. Inga to. No. Ba wama buwe. Ila kaki. Jiti la angirima. Na ba wama buwe ni. Nkorta fere zwe. Na mwa buwe ni. Tene. Mtwere inyam.
0: Na mbu wano duka ni.
1: No.
0: Na nje ba kwa fa. Ba nyam kwa ba kwa fombo. Neba kwa mu ndo bisu ndo fika kwa mlenye
1: to
0: ne zikuna koku ne ba wa boku aguna kaja

attack man you buka dance ndo ndo you make kisi gaga no bene ndo nge ma gwa kwere ndo wo do arsa do manu ndo ni ku ba yo raji ndara ku ah ndo gaga ndo kwa ba abaju ndo malabari akana ibaju ndo ya woro su pun hale ba kula bi nyen ku ndo gaga nga